Ingka na tabi ko nga vi hozo nang audio zo hozo mata di muscle gatisi lahan tovi aha ida pagoy da papamusog da pason mai ko papamusog da zuti hogo gata montok tadaw bay no iti na panga montok dia zu i mamutong da gata kagab dati da papatun ti kapadagang da gata tadaw bay na iti na hogo gata na taymo da gay matad ko tinanan pamonan gata saba puhut gata na panga vaholinggit hi mga podsin da sa kilogram puhut gata vaholinggit hi mga podsin da sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade ko iso 4 linggit vahu nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade ko iso 4 linggit vahu nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade ko duvo 4 linggit padam iso sendo sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade ko duvo 4 linggit padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4 linggit va ona mga padam himosin da sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4 linggit ona mga padam himosin da sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 3 linggit vahu nga padam 2 sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 3 linggit vahu nga padam 2 sendok sa kilogram. Om sikalap na po nga 1 linggit apa dam iso sendok sa kilogram. Sikalap, solinggit, apa dam iso sendok sa kilogram. Dadi ho no, tapi na ikong ngavi, hogo gata muntok tadaw bay no, ino tayo mo dagay mantaditi ko tinanan pomonan gata sabah. Papamusog na pason, mantaditi WhatsApp, kapivosyan ng suwab dia o Red Devil. Mamason, kapivosyan ng suwab mo sa, vitambaho, tikot tundago, kadi Red Devil liti, katawadan. I Simon F. Boswin, kapivosyan ng suwab, mamason zo, kumadi sawa ko ililinyam ka, amang ko nagihivan, kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun, datin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun, om nagi kumadi datu Protasius Mukyaw, datin Emma, om nagi datin Emma kaditi, om ako nagihivan, kumasa, vivito pinay ko, mamay-mamay, inay-inay, boys-boys, om manangaki kung nagingavi ka, kapivos yan, konsikan, tadaw ko tahu kadi Simon niti, hansan, no hidas ko, tumoy mo, kotay mo na dabalak ato si mamantad id minamangon ka. Pason sumusot, izaw i Denny Rona Richard, mantad kampung balayt papar, balalayt papar kaditi. Mason zo, dak pivos yan ng suvab, kumasa, viavi, makikinungo, dead sabah, VFM, ako nagihivan, paganakan Richard Lianun, Hansan Avasi, Ohidas, tabi, pibabasan, tadaw ko tahu, kadi, Denny, Ron, Richard, iti. Sumusot, Johnny Upin, aha, mamason, kapivos yan, tadaw ko tahu, kumasa, vivi, tambahot, dead sabah, VFM, habi na ko zo, kuma, tabinay, tambahot, ito mo'y mahamangungkap dago kadi Johnny Upin om nagi kumapaganakan ko ka manta dago Johnny Upin kadi Johnny wah katuhanan Johnny tovi na po di nga isaiti izaw i Clarence Wong ka manta di Clarence Wong wedi mason zo kapibos yan ng suvab kumadi ina ko ka i Catherine Mojib is Zama ko inoim iking Jongiji ka iaka ko Edelyn Jongiji ang paganakan izinay situnim si time iokong maluntang onis mosoli imama Viani makunjil kaditi Noeli Masital mamayku Clarence Joingi Savo iros Bisaon paganakan motoyo tubong enggang kadi ako nagi Hivan i Reverend Father Wendy Gold letuaran nagi i Florence Boyjol, Savo dari Brunei Darussalam, i Aka Emilia Gomez Sandakan, Benedict Chin i Kuala Lumpur, Tebinay Iwini Ginny Paul dari Hamin Pengusapan Papar ka, Pason Onu Abal, Hangat Don Zodia Zuka, Tovi na pwede nga tabi Malaysia Madani. Have a nice time what at work kabago di Clarence Wong di katodan Clarence ansan daw pa ngongaw nga vi inong kapan kyo kitimpo pa dati iti mamas papamuso ko na pason iti na pangaman tadi Maria Juhan kapivos yan dong suvab kadi Maria Juhan iti mason kumasa vi tambahot tapinay nga vi ikingan matat egi som zet ka mokyo ni dada hozo nga iso
sio aisa diti hozo pakian no no da paing de no dan da hozo ko da tadau bai no ke mare juan kinaman do memihi da tadau ko enam diti kyo tawi na padi nga manta di gaman timis sulingon niti kapi bosian nang sebab tadau ko tahu mamason zo kumasa via vi makikin ngodet sabah via fm ikingan mantad e gisam z ka om tabi pibabasan tabi pembahutan mantad ego gaman timis sulingon ka diti dari kana mungkin ngawazo miampai toko di janarisi paji bunga koid kepo sizonku.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapag ko niya, bono dito daminda na jam ko po doon iti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nomin ni dad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apadminit pa si kami ng dad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na miyan dato ko dumamanaw ka, no? Nung noyhan na gaido, sunod ko. Mugot na gina mo magunoy si koy kulita sundi.
3: Kada ko hodong bo, nabo po hodong kulita itindahan nun diti no.
0: Miyaga ko, ako hodong bo, bo na po italo nalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
1: Ano vagu? O gumo na ko sa pangimbahasa, no? Ba, ano ba gwinda doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Sabi ko nga, V, mantad po nagihozo di Stephen Masil om nagi di Betsy Michael itino di koyho ko nang ko om nagi di January si Paji bunga ko id kaposisyon ko di minamapos iti ababazan panakan hozo tadaw ko tahu do tadaw bay no kutahoda ni San po kumadiyo zo in pinapapuzo na pason masada WhatsApp, TikTok om nagi Facebook kutahodan naikot na kazalin namay om siyo muntok di ako natin na si Vatan na pinapambus na pason kaya to timpo na to kausan jam na gya kiva dati na ako nakita dati siyo kada ko go tabi na ito manod iti panakan hozaw tadaw ko taho Domingo tiso kiva nagi iti panakan hozaw tadaw Minggo iti tadaw Minggo iti dumonto tumanod ko na po may no ano iti pabuzo a pason diyo so kaya ay ko jam ka vaho tong podminto dong suvab ko nga ko do abal to ni bo montok tarau bay no dadi tonda na po id the guvang radio dio zo kyo inko ko na po makinungawit kasi ban boss kada zan mazarati de TikTok de Facebook de RTM click te ko katahuzan si zam ngopodom duvo te tik 2 FM om nagi Astro nakabahik no de vaho to ISO tonda na po tabinay montok diti abal to ni bo montok tarau bay no.

0: sua alta, maima.
1: Tumi ambos tawag ng mohis ginawa. Kinang ataw hazaw ipinita tagadan di timo bobos doid kasayban boss kadazan. Izikoy tuhun kadazan.

Inkanat mi kong avi nga di sa hozo, mata di Valerie Han o tukaw pusan, ang paghuli hozo di Veneta Lojuti, piginavan to, miss, nagamit ako de, timpo di ti jam, kavahu, apat nga padom 2 minutes ang suvap id pagunto ko. Dari mi kong avi, kanat tumiambus mo his iginavo, mantad hozo di asa salok kangangay kamay di, kumata ko di ti hozo di, ahimbazad, kinangot ko, Alex Hedrick, pinokita daw ko.

Ingkan na bingkong abi nong odi suhozo mantadi Alex Hedrick Pinok kita daw Pinok kota daw ko ka tabi na kong abi matak na kayhan dia zu timpu di tika sahimban bawas kadazan nga mavi abi no di ino ba dekot jam ko si zam da dong suvab sumabahi di bagu itika sahimban it bawas dosina dari kataw dan insan po kuma dia zu iman tadi pa di jam ka apat taong pad minit ni suvab di bay no dom na kinungaw di kasahimban bawas kadazan dead sabavi FM kada hivai da makinungaw di tika sahimban na taraw suvab isi ko timpo na jam ka apat taong pad minit do min su suvab suvay kaman tadi munong ka augi ginazo nagi kuma tambahot nga vi im na kinungaw di tika sahimban bawas kadazan maza dead TikTok dead Facebook kataw dan agina kuma dia zu Iziozo na nga vi mamalamay bo mamalamay na guided sa Bavi FM nung akon ko Iziozo nga isay pa di vago ko ni dadi tiyang buso no ino iti pa kayo vangan na toko bo dead sa Bavi FM tamoy mo tumihang bus na muna kadong dagay mababos dead sa Bavi FM dadi ozo tovi no mantadi Philip Mosino piyang bahutan tavasi o muntok dia zo sa Vyavi tambahot din sa Bavi FM muntok iti na tayo na iti hozo muntok dia zo piyang bahutan tawasi ahansan kati hombus iti piyang bahutan takaw maza dahid sa Bavi FM dinok mga video namo tam tabi pibabasanin san po matadago Elis Marius bye bye.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Sagondam tulung po kawalu dan makote kinabalu sagondam dumpo kasiam si bayna pasor waktu magarib. Dari kohapiti anusul-nusul kita maka kalangan-kalangan min lahat. Iti kalangan si kisang masih kubilahi.

0: Akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Itaka nalili, ahalulum am asusunkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTN, teman.

0: by Pahilion.
1: Dari Bay Pahilion na jam kabalo talo ng operam balo ng minute na London pagkabkakan na para jam kabalo apat ng operam limo ng minute pasalo lang ko rimbay ono na kalap ra undia na suang kapio ra lono mito ra inatanga na rimbay pahilion liwara hino pagkabkaka katutunan ondo pinabala no kapisa na hilong ra babal no kawanan na sungkay tra babal ano oro ra alasu kapio sino rondo intok solora semenanjung ra alasu yo hino ra kwantan pahang sino duo intok ras Sabah bahagabaka ra alasu ra tahap kasa yo hino ra telupit pitas jadi so entra hino sinak pano pambalaan ondo pinasila no kapisan na hilong rababal no kawanan na sungkay ra kukula intok ras Sabah ondo pinabala kando ra anguluh bahagabaka sino maili intok ra tulu ngoronan sulut jadi kula-kula intok hino kono keningau kono operam limo ngorau ikan anguluh pitas operam limo ngorau ranau operam apat kota blut operam apat ngorau ranau operam talu ngorau kota kinabalu operam talu papar operam talu kota marudu operam talu ngorau jadi ini oh pakak-pakaka intok-intok ondok pinabala ikan angulu sinumail ratuluk ngorau nan sulut ondok pinabala nukapisan ahi hilong rababal nukawan dan Malaysia. Jadi kono tumutun rayus langsung kait ra kono babal nu kawanan pahak pekaka ilai miyon ra www.med.gov.my sino katutunan langsung kait ra kono babal nu kawanan hintok-hintok ra alasu hintok-hintok ra kando nanguluh pahak pekaka asong piyo pembalaan langsung kait ra babal nu kawanan ra laman web hino. Jadi hino kula-kula katutunan taka. Raino jam kabalo pagi ngopar ngaminit ra London limo ngaminit intura Raino pahak pekaka tutunan takaun ki kono rimbai ono pinili nu rangarangan takara rondo hitu asok rakun juara ni nata kan rimbai pahilion anggini ngota kara rondo rimbai intori adrin ampalus hitu rimbai no lomo pansuayan

0: Nungaw o simbar talipun di tanakno, om harot tanda tiga kawawayon dit kasuwayan sabagid moloing apatu tatumongob ko. Nung tanakno aw po na kauli idwalay, bagal latimpo dit kaubasan. Tontu ano dot koy loko, isay tambalo ti tanakno, hinonggoy siyo o minangurohi siyo. Ang tangay kapanahon dit ang anak tokaw, kada pulogosog kansaw om katanud kawawayon dit aw o sunong.
1: Tapi dek aku kerong hantu kau dua kawago sinding kalangadan mong kalad na labunga manta di Jovita Chin ng sultanan magihum ka magihum ako di Datu Francis Landong.

Aw magumutambal na ako hitihid kasalimbahan miti lambos. Maya da TikTok, maya da FB. Kung sikaw ka na nagalihad, papailang tayo ko share kasalimbahan miti lambos. Diti am nagiman haktar yan. Like. Kung sikaw. Ipinrong o da radio babay nati. Ingka nagi po sikaw kumarag kayo tayo sanan. Am nung harasin ding dit pakirangahan na kayo. Ako mamatos nung kauni ko ngawi. Nga gisam po dit o nagari it. Ano dat po ni balang kasarin dat po ni jam ko hapod da tatuang gisam da jam ko hapod da misa 6-8 minit kaponian ko sinding-sinding dit pakionian na kayo nga anuan nung makiano ko sinding nga patahakon ni ngaran dit si suminding nagi at tajok da sinding teko tuluh da sinding ka nami tatapot to out na pandang aswai kau ni tampurik kami senang tatuang baham pagulodat negari makin ngotok dat kabar-kabar man ko pa ilangay da kayo tatuang ba nanti arhian ako nagi dat papa paparongo kawagod tang sinding-sinding teko manuaw manuaw datang ako ang bulatan ngawi labi-labi hitihid FB kita ko nakapagulo minay panuaw Robert Berto kabisa nang tatuang Robert Berto itaw fat siyaw Julius Wong Wong kopi pasian kabisa nangan DJ Sabah FM Karuhang ngawi Reverend Father Jeffrey Gumo.

An kumana titisanan ka. Isipius amitin ka bisan ang tatuang Fedlis Roger nga ang ka nagi no kanti. Kabisan ang tatuang tanaw ko talo DJ makiunidad sinding di impit-impit kilaw kado impit-impit kilaw po dos di gidoing lahuban ponsiko. Mbalan kod bintang tino ka gidoing lahuban. Nung harang ako niko, nung iso na pondom nambirag ko rin kay Ipol Eric nga hitin lagi kapsan ang tatuang tanaw katalo DJ alansan ni Kalida Santri mo himpay barakatago mo tabi basa na yung matambalot tabi na ngay imakikinaw ako sa Limbahan Bros Dusun Sabah FM sunong kapya ka na baham ka na kinang hata ko sinding niti kalidangan manta dirita Alisius sutonan dat au narikot imaniman di Peter Duman Konsul.

Paminsan po, kung siko ko maragay din sa nan, marahiyan ako da at papailang dit ko yun natawan, muntok na daw suab po. Dat pagun to ko, pagun na sabah. Kadun ho po, tulan kawalo, dun na ribu, dun ho po naman ako. Doko sabon, haro tangos, dan sa dapuan tangos maninggaro, dit pira-pira ko yun, sutanan dat ko yun, di magal da dong atuang. Babasta sa kita pa doon hapo dam 3 darja Celsius, babasta lasu talun hapo dam 5 darja Celsius. Anod ko mayan dat ang lasu-lasu, kakal po na lasu-lasu na suwag. Kanyang Matius, kapisanan na tuwang DJ, nako tuduk-tuduk rasam tambunan di tangga daw bayan na sa guban. Nara dati koyanan dit alasu kakal at alasu kapiyo. Nagalat po ng hiti siba nga kakal po na alasu. Hiti na gitambalot ako, itikasan na sangulong tambalot di aparagat at manakadung, itikasalimahan ako. Hey, Frederis Juris, kada ko bisan nato ang pinay. Tabi, mantad kaningaw. Hingga rasam, hiti kaningaw, alasu kapiyo kada. Itin po dito alasu dito, manto ko, nungyari, gumugumun to ko dat minum dawaig. Gumugumuan minum dawaig nga kikit-kikiton na pamagunaan dawaig. Sinding patilambos gampiya tupusto manta di Paulinus Alesius sutanan dat sabab salaku di polo.

Dabay na tayo tabay jam kahapon datatuang inakapaguluh dat minakyanuh dat sinding. Punyan datatuang bay na umbalan ko dat manumboyo. Ang bay na katahuri ang awelan nung aw na siwatan. Nung siwatan nga kauniku nung aw siwatan nga kuroyan pun da kay. Anda mila dat ano kay kumaus. Nga awelan ko tulun tako awing kaos ba kay. Bing kaos ng pangaruh ay man na kapil lumahing. Bah iti ako lang nung ano dot mamaramit na pamalawan tatuang bayana nga kana kinungkot ako patalo sinding kapagulo pagoriban manta di kuyot su tanandat kada naguli di step jo naramok lansan ko di Ben Simon Bukag.

Pintang itang seran magansak tentalo. Tentalo na pong ada si kapayamutan dat magisusuway kuman lalabin ha salmonella. Kapag awit ilad taruan lumasuntinan, kumadaw tiyan ang maitay. Manta dilad ang tangan kapiya pagulo mamali-mali niyampay tumanud dat kaaturan. Basaw pagulo label it pamalapatan, tentuwa awababak itentalo. Tentuan naging tentalo dit balian aw nawurasan. Ang tangan kapiya ay sa ginadari na masid kulit da tentalo. Tentuwa aw araat kasingudan dit tentalo. Ang tangan itimpu kalimpupusan pamagunaan dit tentalo. Sinudan ka nagi, dat mamalih montok kagunaan. Papian itentalo id kayanan dit kasudang. Wagaan itentalo paguluh gunaan. Ketinggalan takanan tanggungan tensanan. Pasan ditih mantadahai id RTM teman setia anda.

ang mga lansanan da nalihis ka na karong talo sinding na kaw na editin na di sinding haran na gisinding at pinakyano dot kaw malutan yagal aw sa nga pinamutan da tong bana ako kano dot maramit pamalahawan na kayo nung haro nga man ko pa suaho at tangatambalot hitihid FB pag lumaki na ngoto kakawagod sinding. Wa kan tambalot ti Pladius Binsuan Palad e Fedlis Rogensan po Jingle Botiol Paulinus Gion Vitalis Balok oh kadi Pladius kapisanan tatuang tambalot ti sanan pengintong radio mempay di JLP tatuang bayan tabi basan ka tikus ke sabon tikus kapisanan tatuang mi Julius Wangwang anti Julita Magret e Poleric Sabin Kangot Marejuhan kapisanangan kadao. Oh, tambalot ako, ito pinay Dowling Good Duck, sunong tatuang ito pinay DJ, may sanang tambalot magkinaw sa Bob FM Malansan, ulitas ka sa sari. Muntok na kayo, arohian, dat pong kapason tatuang bay na. Kano nagid pa ito, dupason, maya da WhatsApp, it kusong iso siyam, apat siyam kusong turuwalo, turuwalo. Kusong iso siyam, apat siyam kusong turuwalo, turuwalo. I Charles Legino ninsan po hiti Marius Marudim kapisanan tatuang I Maria Johan kapisanan tatuang Maria Erosi Rosli kapisanan tatuang lagi saya po I balanta ko dat I Munah Kapang kapisanan tatuang di JLP kadi Munah Kapang posiko Munah Kapang I Raylan Raina nga hiti nagi minay pangambalot. Aw ko pa kanu da tumanu da TikTok kadi muna. Aw manguro muna iti katanu da iti hit FB lagi. Ba sini pati lambus. Kada taga ko man tadi lidah kali din susutanan da. Aisok korhang madop di Ambrose Mudi.

Ampun si kau ikakala menahak na terhian na teka like di tika salimbahan miti lambu sa miti hit isa o kabar rohian akun papa ilang-ilang kumada kayo kabar tadabay na hinamudat kusay tinahan sera da tolu na sindualan id pinioduhan deputatan kati pulis minanahan da sanggulun kusay na kayo noon kiumur da tolun hapadam turu tau ni katumbayan na kohompit id pinioduhan gisam dat na kawit tolu kusay kiumur pialatan tolun hapadam limo gisam pat hapad taun na sindualan gama-gama dot pinamagunahan dot kakamot dit atarom id kinantakan dit putatan di kanihaba may lugon pulis atas penampang superintendent sa miniton pinapailo dot nakaramit pulis sa kentalangan karait kinantakan nila di kikira jam ko siam talon hapod tatuang dimasod sa tinimungan tulon magititimong dot mamain kerom id labos ang inan walay di kinainan nila ka pinanaryo kanta sa pong nakaila na kinantakan nila katumbayan dot mantad dat sayra dit natandasan iponagit sambol walay dit nahampitan tuminalib da ginanan dilad suminakan motosikol dat it kitunid opu hod kate am sayra da minanto guro dit song, sangulun nakawit tila da pinaduhan pagulo dat pinasing kiwalan pinisong kiwalan pagulo dat nasilid pinaduhan kadaw dit isa kinantakan dit tarabay na pengkuro po it nang sindualan dila it kayon dit maha-maha ika dat pinatad dir wala pangobatan Queen Elizabeth ko takina balu muntok minakyanad pong sapan auna danur pologodon ko piya tuni do mutu kay tempenay tong man data guro nga tok balumbal pun dah menong kisang kewal awan dah senang kerade bahaman kepagulo na pasan dat pinata di tambalo takoti i Abdul Malik kadawa kapsanan tatuang tadawa konom kumadia DJ onsianan tambalo di sebab VFM grup yang balutan kelis ka sundo nga sangkuro li dastinan ko tatuang bayna nga palumbus kasari ko pasan kapisanangan tatuang kumate sanan tambalot nga siyaw to arayat ko na pawakon mga galilusi doyo jalina narumay pita janiupin ako nga galihuan niagang tampulan rasugod yubog George Kimbun Petrus kayok men Lucia Tati Bibi Sintom Majakong Majuna Sinson Gimir Bagang Sage yung Gundarong Marius Morudim mamokon tambalot ko id group yung balutan ni Kulhis kadaw Megal di Rosni Gosi, Liza Raymond Marta Ginun, Joseph Abiyunduk, Gundolay Sintikan, Donwe Pansay, Razina Sapi, Julita Sabin, Lucy Andui, Masri, Om Tambalot Iswai, nga siyaw aore tantuang bayna. Akan ako kaus, mamilagot-lagot kasi ako manudawil pagkaring automod kadaw. Kumadit sangin rongaw tutuang bayna. Pagumu, get atutunan tulun gulu-gulu harapaw ni talun. Kong ako tutun ngay, korong, tamburung, kodop, om, tabang wunggu. Aku ri na digya tulun bayna katutun kadinan mogi nada kodop om tobong ngungu oruhai kakad miangat mudop kita mintudu kari Abdul Malik posiko Abdul Malik baham napa sangkura kalidastinan saya tau sangkura kalidastinan nga magihum-gihum natusap ka kabisanan tatuang yami aku karet the TikTok diti iti isa kawago kabar karet dot nuti TikTok ko hub do papasanang dot pinsingilan mangingkawas kamilaan om karaja ka sa ginuwo walun hapod ang limo pihatus responden dot pinangilaan ni pinendalan dot Kiarni kati pinapaintalang dot TikTok na ko hub dialed apa pasilid pinsingilan teka pembelajaran di lebih kasanang namot turun hapod ang dua pihatus minaboros dot TikTok na po nga kosakodung dot kapo

Oh, yang kawasan Inkamilaan menuju kaburuan Karaja Makademika. Rina nung gunon toko depen hunung gunon depen tunud nga iso it COVID the karaton bagay tu ang sanang awit na poha katutukan nung mano depen pen sanang at pamagunaan nga pasansalaon na pamandoh at kapamagunaan na iso o katutukan. Sining pati lambos ka na kinangho to ko nok loyo piginawaan di Hain Jasli nga pagulo dila tanakwago malangkap emizan gandilong ang sultanan nakuramati di Moli Alina Majinggal.

Kailangan ko? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadamtal pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, ako ko'y usong lunan, pagyano na pong hupan. Punong kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Sebenarnya kau dapat nanti jam ke podemis 8 minit tetap tuang nak kasuang tak kau nadi jam nak mau talu pagi ambil nanti harahat 5 lebih minit po pagi ambil nanti kau ada kau kara orang dat mengkodem deko ada kau kara orang dah mudukut ka. Josie Mindong, kapisan nanti tuang kumada Josie Raylan Raina nage insan po mi Charles Lajinan kapisan nanti tuang tadaw kotolu di JLP kadaw kama insan nanti tambalat makinongoy keselimpahan berus dusun to senong kopio kadaw posiko Charles Shalom di JLP ya boleh makin disinding sitim bandaron sikul ku guas gata nung hari playlist nung tetuang baino kade Florita Kinajel Florita aisa ot sinding di saila di sitim bandaron tetuang baino mamasan lagi Florita kumatay sanan makikino sabab FM bros dusun na senang kapi oh. Sumuli pasan ni Florence Boyjol halain niyong Dolores Asing Lucia Bibi Adila Devanson Amelia Gom Jose Patilo Maris Morodi Minggam Satur Dennis Nicholas Siang kampai ni DJ tatuang bayna ka may pepasan no kabar kayo lang sanang ngali daster rimo tabi tada ko tolu tabi basan kumara ganti senang katalo dan kali Florita Posiko Florita Tambalat ako, tambalat malihis nag-iiyo sa Julian Lindar Layun na. O siko, tutungkap. Pasan patilambus manta di Darumbay Pita. Isa galiyod sandakan, sunong tatuang tanaw ko talo kumadi di JLP. Mumbal makiyo niya kung sinding na bolo ng kutitupos ko di Henjasli. O siko, kadaw. Mumbalan takod paulo dat itimpun tabon to la sinding daw na bolo ila tupos. To haran na sinding Henjasli na kao ni Ditino. Ang kalansanan dat nalihis ka na korongaw di rin Darumbay Pita. Kadi George Gimbun kapisanan tatuang DJ makiyo niya kung sinding di Popo kada ping kolibobog parangan ko kumada yung sanang tambalot ka umbalan ko bintang tino kada ping kolibobog ka baham nakadarun-darun iti duvanson ko sudop logod-logod nga tuminalib no po kadi tambalot toko i Petrus Binsun Ponsi ko Petrus mantan kapelaan no baham sinding pati lambos di sukad turali mantan di musalimban sutunan kada nasan solo di Mida Hamzani.

Bam. Pong si ko kumada kay kakalbenta no sa limbahan ni Tihid-Tihid TikTok, Tihid FB. Kita ko tapala to kat Tihid FB. Munah kapangakal, daulin gudak ni Silian Jasimindong. Kakalo gumo at tambala to kat Tihid o mingka nagya Tihid. Nati? Tihid TikTok. O matumbayan ako dit tambala to ko penrong o da radio babay nati. Penro Magda Radio ina po at kinayanan dit nakarasam-rasam ma'am pasing kulo mo dating apa yung po si Kataling okay amit penro ng maya dot nuri RTM click ngayon ka nage amit na po din ng kodop na manangaki manang ngadu nga milah na di dat manaki salad-salad dit Astro walo turo kusong kanon makinang ako sa limahan dati. Tilambusan ko na palambus pasan pinatad da tango kamulutan hitihid WhatsApp kusong isa siya mapatsyam kusong turwalo-turwalo. Kapis lang ang tatuang DJ LP kadi Johnny Hupin gundahing Johnny Hupin DJ dahi tambalut dahi taswa autor rimo kadi Emilia Gom DJ kirik-kirik kadi lalinggang ka. Yahay mikrohang ti DJ kadi Johnny Hupin na milir ni Erina John ato kabuli-buli matili na sulat daw tindo DJ mamaruto mo na kapiyad tanam-tanam labi-labi kinatuan it ay sa panganuan na waig paniram ka DJ umbal pamakyo ni sinding DJ di bading lungguy katangaban maan ko parang hati sanan kamulutan mo na kadung sabab FM Bros Dusun kadiagang kay madang majakong maju na hello kudat ka posiko Johnny Hupin umbalan kud bintang tino katampinay Johnny Hupin maha dadat asiwatan dat po ni ang patilambos ni kapisanan tatuong kadi Joseph Patilo pibabasan sumulit mo na pasan kamulutan Miguel Julita Margaret Lucido Yoma Rejuhan Josie Mindong Nero Sugud Inay Malay Sandakan Charles Leginan Dato Elizabeth Morris Jolis Pansay Avitus John Modet Morris Moridium Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Inarubay Pita M.M. Suk Josh Mining Joseph Palumbo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Juam Kubot Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kawini Mingkong Inggam satu romain sanan tambalut sabab FM makikinang radio kelansanan ng ngalidas ngay terimo Kami ang nagi DJ Ponsiko Nakalam musti pasan ko boros di sunan sunang kopya Isa na hiti pamagunan ka DJ Sepotilo Ang pasan di Peter Gabriel Kapisanan tatuang di JLP Kami ang sanan makikinang sabab FM boros di sunan sunang kopya Tabi pibabasan kumadya ka daw Ponsiko tapi na eh Misa po Sanang tatuang DJ mengambalut kasari pas pasal WhatsApp la DJ kay karhian di Herman la sinding kay ka oh i kuati ya tim posiko ya tim modili terima do monokodung kasalimbahan diti kana kinahak tako sinding pati lombos suminway ginawon di raslin ginsuok susutanan pasar malam kening au di jemisius mangata ya kasalimbahan bros dusun sebab FM senang kepia

DJ, sanang katong? Sana ko dasa sa nang kamuli gina. Sa nang kalikatan ni Diwalay. Yan pala. Paganakan, no? Iho, yalin na ako bita. Pagulo, puham. Mamasa na ko. Siya ako pwede kalwarga dit. Kampinayan ni ko dilod. Mangga talot minidyo po gun. Tabayo da ko ginaw da ko kada ko na. Sisa ginaw. Kung kumanag hindi ko gang sakit daw. Agar malik. Idato medyo mahapon. Idato ane tabaranting. Sa patelad di. Petrus kuntin. Iubog. Manika. Idadi kaliyon. Sinsan jimer. Makiano kunda disinding di. Sunar mo to ya. Ikapilaan na tumatamu. Kali to. Parang hangko di bagang sagi to. May kasasakriya tamo nilad. Tampalo kiswa. Abang konsikaw. Kuyin, no?

Bam di lamusan ko dat palambus pasan pinatad may adawat siya pakita ko pasan man tadi tambalot ako yunggun gandarong kao pisa nang tatuang kumatin sa nang tambalot at pinay ngay pinrongo radio tatuang bayno may agali dyan yung pin dyan ilunog yubog tampulan nam nagitambalot sinampuruan kay San Susuminding Mamagun Sabah may agali Julius Bangol Remy Jukin Lasius Marasim misusway king aran egisom Z kero ako bisa nang lagi ko madia DJ mantad yunggun gandarong posiko yunggun gandarong tambalot malihis lagi Onong Feni tambalut malihis lagi posiko tu minai umbaya hiti hit TikTok na kasalimbahan bros dusun tatong bayna mantadi Mary Ann hiti hit WhatsApp kadao alay daw kung nakapanagor tambalot hiti sanong tatuang kumadi Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Helen Yong Munah Kapang amain sanan ni tao kung naray tabi pimbulutan pa yung saro ko kasari kaungawi tamangay to kung nakalidasan

tigid tempo ang tabi langad pengka nagid di jelpi posiko pinapalambos pasan ko kada posiko nagid kumadya Marian pasan man tadi munah kapang hai di jelpi kapisanan tatuang kumadya palambos akong pasan kumo kapagulo kumadya ang nagid kambalutan Megali Memsuk Maria Johan Ilinda Jennifer Jen ano gyalingan insanan makikinangod auli kasalimbahan boros dusun hinumbo na po yalati kadao Pansi ko DJ pinapalambos pasan ko makiano ko sinding isa ko ginawa no nung ayso nga sinding di sitim bandaron pansi ko ako lang nung isa ko ginawa no kara sinding de isa ko ginawa no din no manta di Stallone Ellie Vander bahang palambosan ko iti pasan manta tambalot haro kasay may ambalot o iko baham kana kinang hot ako sinding patilambos dua sinding misusuti isa yung ginawa no di Stallone Evan Dagilas itinaw batas ko di Wilson Leon.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sa nung lapo nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinanda sa minggu na po nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Bidang ko, jam ka po na misa, lima na po ng talo, minit na tatuang baham, hiti po di hatimpo. Ito ko magyan palo, tatuang banati. Namantok na kayo at ng makinango, kaparangahan, sinding-sinding tamot. Sinding-sinding idboros dusun, anon makinango, dagisam, da jam kayo sa dami sa swab. Ngayon ko po, maya na po dot RTM click, maya dot frequency. Maya na gida estro, walo trukusong. Baham nung harhot, komih di nakadala gasaw di nakatalib datid gasaw kay kada ko kaos ina taliban ng aran dat minamarahit nga kada nagi kaos terima do kayo dat may ambalot datid kasalimbahan bros dusun amit aw natumbay sinding pinakyano nataliban dati pason ngayon ka nagi kada ko korologo may kono kasari pater dat pason kyano kono sinding-sinding. Am sining tahuri na pada kau ni ko ngalunggui katangaban menta di jay di bading kalansanan alihis kau korong oda sinding diti. Menta di latang pinaya senang kadapan senang kapasikan nuno paburu na kau isuap kalansanan at anud potus. Am mga senang-senang awi at taguangan toko pompus tada suap. Menta di latang pinaya kisam kapirba kawagu habarakatan toko nudah demina mangun. Hinako po damot, mantado LP Herapil Pinos. Bye-bye.

0: Ay! Tikit na daw iti na po abazan. Tangay gaya ho daliban. Auto manut ko tulan. Manuguho na po. Anong magusahon?
1: Ah, isyaw sandi nga ay sa puso abazan din, no? Papata am na po plastic it habos. Kada po pintam si zamot italunalun. Po piyon pahay na plastic din, no? Kaya ako nagikani ithamin kiva pizanan si zamot. Kaya ako nangko. Ano na po kay manto ko, o mitanan na tanak to ko.
2: Hello, kampibosyan! Izo, Vanistoroy, Tadahivay, Mokinongo, Lidiu, Sabah, VFM, Inoykot, Vinasi, Om Oswaw, Tomoy Mo.

mapusan ko. Sandong ahit si tanong pagkita mo. Gisambay na, ako kita po ng kapisa. Sabap na matudo ko, ay sa nagkakatunin ka po si Zon. Nanong katatos na dati kita po ko, damapos diyaw, kamuna po diyaw. Maitin na mato, kunay ko to, diti, pagkina paan dito.

pinunganan na hozo, na pinunganan na gaman duwak tapin ko nga vi. Dadi, ahapas pa di mga ito ko, insan babago. Habi na tapin nga vi, di ako panapasik. Momosik di hozo, may pa isa hozo, iki hozo, the rock and roll. May pa ito ko di hozo di Roger Leong. Kano, rock and roll. Kasi man, boss ka na saan, ikodib na si hozo, tumay mo.

Kinangot ako with so Hozo the si Zamo Padantore kong Avi. Kinangot ako Hozo di Venita Lodjuti. Pinungan and Piginavan to Omis.

0: Kinamo, pason momomohis dito.
1: Opiumanan ko na po ito sa dugot pandi nga ako pibina. Di nung agumu o kinaw sa kaw manupuro ko daw, di ako pinakagali ko po tamaragu. Tamos ito,

0: kopi na kozoti. Inoizo non takaw sandi.
1: Ba, kumasa veri momomohis kadazan. Kada kosi, amtay kumikum, mamaguna boss kadazan na takaw. Iziaw na papartihan bus kabuon boss na takaw, itimpo dumanto. Boss kadazan, boss tungkusan sinakagon takaw, itimpo dumanto.
2: Pagoy do ang ano sa palupagun. Kinang isa pa ha zo manta di Marta Ginun tabre ko nga vi. Kanangan, akon ko kaginavan.

na bawas di matili katumbuzan ko basanan kinezonon po sa hisabay dato Jeffrey Arifin na asil kalaja na kinezonon na tanggungan na kiguno itsuang na mamagonop tapiw pimanan na tumambuhoy itsaba. Kampay no asil at inodo na papapabu na pamaunan o mnogi manginginda po kinezonon ni Pinoy Pintanto o zuzubo na kabasanan kabahan o mkoy tutunan pogon. Na boss di sila iti na mazana ko pa ihan ni kapongo tinumumbuhoy di kinezonan ka bago kaday ko id api-api ko ta kinabalo. Na ikatumbuzan ko mo'y no nuwa nagi datu Jeffrey do kahintahangan ako gompid na kalaja kaday ko om tonggungan dino da sabagi da hibang impon montok na papoyin tutun na kinuama tuntu asir kinalaja da kinezonan om tanda kaandaman na matad saba. Kaday ko sa ngano do Sri Plancongan Saba iso tanah company pamaunan katumbuzan Saba pagoy diti pa panaw da panayinan id sinsuran kota kinabalo. Namat diho na boss di Mohoy ngano Pisal Executive Sri Plancongan Saba ihadi siyam na tumihambus o bogizan si do papavakas da tanggungan kaday ko sa bagi da impo na papionit papapabu na kinizanon Saba da miyampay da kapabahizan katumbuzan. Kaday ko popotonda magikakavo o pihion asil kinalaja kinezonan Saba kampay no kinuama datuntu kobasanan tanda kandaman tinodo tumano da koin tutunan kinezonan asil ta kanon kinezonan kakamot vava omnogi asil tinodo pinudahi tayko contemporary damanta da manginginda po di kinezonan. Kokomoy kino pondohianan do kaday na komoy at umbazan isida da miyampay kiva impon na komoy kapapakavasa idino da asil tinodos matatsaba da hobi ohan na ano da matatutuhun magigizon da kinezonon at tumumbuhoy itsuang pogun om sampomogunan. Montok na manakanay da tuhun magigizon na tumanod da para pangakan the ohidas the miyampay kalalahan no umohig om potihambus University Malaysia Sabah UMS Mazada Faculty Science ta kanon pamakanan FSMP the papabuda iso bogizan pamakanan asil pisakadazan do UMS om B Project Academy Holdings Rian Berhad iso company papatonda da pinghudan na kohikangan itsuang papabu the module pamakanan pingkisaman din no papangkob do pangasilan na magigakabo ko matanda pambalajalan ta kanon na miyampay tiko miyaga do bu konoan do kapihan ng paguntaban konoan binakas om protein at tagduhudan tay ko menu sa nga nga daw om nogi recipe to hidas bogizan iti na po nga montok do manakaday do tuhun mamadimpot do dimpot do binagatinan om nogi ko hidasan it ko sudong do maza do kalalahan no pangakanan do hobby o hood. Nabos di patunod banan FSMP UMS si Dr. Cor Van Hoek do pisakadazan din no na po nga pinggisaman montok na tumanod o kabahan academic tay ko balajalan na tumanod ko pakinuan na to tapot pamaunan om tuhun magigizon. Subay ko na pinghudan ako hikangan B Project Academy Holding nga hab do ko hidasan holistic it sabah do managubang na magisusubay kohanan om nagi ababazan ko hikangan. It pahupusan kinunga sa patituho na abal. Iso PPS kabon na papoison duvong apadambaho pagkanakan it pulau Nunuyan Laut. Pinokyano o MCMC momihi daw manonoy na internet. Ika kaniti abal o matad abalapagun nuhu di Sharon Raymond na matad bogizan berita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus dahit bawas kadazan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

Tabinay ko nga vi, dong sa babiti kiva o iso kapayhan suang hamin, kapayhan suang hamin na pauliti nga namit nagay, mantadi Dominic Tating, damantad Kampung Rampazan, Papar. Pinapoy ho, damni dupogun, i Stephen Bin Joannis, di jam kapadam duvo, himong upod minit na tanga daw, doon nga daw di koniab, kapadam si Zam Van Kavahu, doon ho, i KPJ Specialist, hamin pong usapan KPJ Specialist Luyang. Manta na daw kayo nanditi, damano daw papoy ho, kuma di Zaimit Adoy, doon ho, i Malalap Tenom, paganakan Majin idnombo na po, paganakan Samajal idnombo na po daw sa ngizon, tapinay walisom kinabangan naging avida at sodomit somok to hosoko na tinani tungo tiagak Stephen Joannis doon tok tadaw subab tadaw ko himo kung po pada miso buhan kabahu do jam padam duvo da tanga daw do day ho it kabangan hivagu papar nga pagui dino biton po hay datina ni tong tiaga kuma dai ho it panabazangan Holy Rosary Limbahaw papardo jam kopod do dong subab moy do tinasan ko zodio zu suguto ko kopayhan suang hamin na po diti break ko ngabi nga nambit dagay mantadi Dominic Tating do mantad Kampung Rampazan papar. Pinapoy ho dabdi dupogun i Stephen Bin Joannis di jam kapadam duvo himong apod minit do dong adaw di koniab kapadam si Zam Buhan Kabahu do deho idhamin pangusapan KPJ Specialist Luyang manta do kaya danditi do manu do popoy ho kuma di Zaimit Adoy do deho id Malalap Tenom paganakan Majin do nombo na po do sangizon ang paganakan Samajal dahil nombo na po na sa ngizon tabinay walisom kinabangan naging abidet sodomit somok tuwasokon o tinan di tangotiyagak Stephen Bin Joannis do antok tadaw subab kung po bramiso buhan kabahu do jam padamduvo na tanga daw da deho it kabangan hivagu papar nga pagoy din no ovitan po hay datina ni tangotiyagak kumada deho it panambasangan Holy Rosary Limbahaw papar do jam kopod do dong subab ingka kaniti ko po ihan do swang hamin.

Umiambos na ko ulit ko sa imbahan, boss ka na zan. Pre ko nga, video nung sabab diti, tadaw ka pat ko, duvo ngopod, buhan ka bahu, duvo ngaybu, duvo ngopod naman naman jadi, ko na bali ya zoho, bina tapinay ngavi, day, mamaso papanaw kulita, da hobi no, tapinay ngavi, da paugada na papato, da tanak mo gad mo isiku, lo dong sabab diti, nogi, kibada ti ong zon, otsodu, dati, do dong sabab diti, kopi boss yan, kumadi da zoho, papanaw, da kulita, da timpu, dorong sebab diti makita ada lahan pipio lahan hobi no tepening abi di semuang dari kada zanta gazo kota kinabalu pipio lahan diti do obobo dorong sebab diti megana diti lahan jalan lintas jalan pinampang dari kemudian jalan pintas pagpabago diti jalan pintas pinampang angka obobo nga biya talon-alon na dong sebab diti mingka nagi day panong putatan kakazan kumada day ho it patagas om katahib do kapazan tayo kapayan diti dong sebab diti om mingka nagi day ho it jalan Coastal nogi jalan Tungku Abdurrahman nogi dadeho it kemazan sa penong teluk likas diti anau kozo talun-alun do bobo do dong sebab diti abino pinunganan do jalan Tun Fat Steven diti teko kibas mono bomos do begedi jalan teluk likas kamaditikyo gisom na deho id likas teko jalan UMS diti obobo talun-alun na dong sebab diti na deti id jalan toran bypass nga hingka nagi nau kozo obobo talun-alun na dong sebab diti pisusubay obobo diti kibado pipio bagi alahan na masotodon nagi kiba nagi pipio kinezonon lahan dino do pengotos o kulita teko nombak dati mantan pa diti anaw di kozo babor talunalun do dong sebab diti doi jalan kolam minintod ngayon ka nagi naikot kozo anaw kozo boboh da talunalun dong sebab diti giso pakazan dari ho it jalan kitmat kyo ngayon ka nagi dari ho it jalan bantayan minintod ngayon ka nagi boboh naikot o boboh kozo talunalun dong sebab diti jadi kano ko dati magyum da subay lahan tapi ko ngabi mo'y do mibat da talunalun dia boboh subay ko dino habi da binasi do o subab pa dati do mabus habi na tapi ngabi da pogadan mo kelaja membenihan semuang the jam ke bahu dong sebab ngapeng ko penga ketohadan ku made de ozu itu moi mo memihi di kesembahan bos kadazan sebagi datang bahut di ozu do tikit dong sebab do sengian apa panau do kulitam to moi mo pepauni di kesembahan bos kadazan sebagi tambahut di ozu do dong sebab Isan ku ziazu miang pai hozo ta sa salok di tita breko nga vi Ongo dia zu hozo di Sofia Benjamin Kozan padiam kozan Ambay na kino nga dia zu hozo di Linda Nanuil Koto hodan Sembahan bos kerazan Nekot binasi oswal Temoy mo

Usina dogo kadi hedi venisa om pakazan tak bagu isa po hozo pagu dai kata jam kadu tahu ngapat minit mi ampai patako hozo di January spajit rekong abi bunga ko it ko pasizon ko.

tiki tadaw ka pa jam ko tu tong pad minute gisam na da jam ka vahu tong pad minute papongo audio zu hozo nga bi do no tip teko teko hozo do no tip do ka bago nagi pina buzu pina to da di it RTM kota kinabalu montok da pasembon do it ko semban boss krazan to break nga bi ingkolahan di no nga kau niko jingle di no da tino. Dari kumatap na yung abi di kato dati nakakatod dati hozo ng abi di no itinatimpo dito mukinang o hozo ng abi da pinatod ng abi di no

Hello, kumaysa tapayko nga bi pinungananda pini kuno man dito. Nozo di Jesse Saladik. Oiton minan suato di Julius Lancaster Jungin. Hozo na po teko mazo na melody haman iti nga di Jesse Saladik sondi. Diti nuhudan na dotu ni zon manta di tabinay Julius Lusa. Navazan ko kapag hozo na sumusod iti inozo di Amber Olga. Azuk om hozo di Florencius Mojicon. Iti tunizon inuho di tabinay Douglas Henry.

Mapadam anam buhan ko si Zam, 1906 mapadam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanam Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, kabakasan om ko ginabanto ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk ti musubay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Hozo di Julius Lancaster lojungin tepi ko ngabi. Hozo ka wago nekot binasi ngabi hozo ngabi ka wago diti. Hozo kambinunganan no kandaman dito. Nongo nagi di hozo hozo di Amber Olga Navazan ku. Om nagi hozo di Jesse Saladik. Piniku naman.

Ang audio so dati no hozo di pinunganan no nung nung hozo hinazo di Lester Del Sabinus Mojicon. Hozo mahozok di Anna Stanislaus. Inuho dato ni zon di Douglas Henry. Sumusod iti hozo wa mahozo di Florencius Mojicon. Umuzo na pa din nga i Maria Kadaw. Tinungan na ano, kanaw mo boss kadazan mo. Hozo pa nagidinong minangan uhudo do tunizon di Douglas Henry. Jadi kinang audio zo, dupo hozo di titipin ko nga vi, dahit ko po ihan, kabahan.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mungusatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan tayo otutuo no umul tay no kohabibin ang katinan. Apoy manahan na tinan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Mi ambus tak apa aku makin nengok pegawai dah ngau dia zo hozo dah pipi hozo di Jelodin tapi kau ngavi. Kita ngau tak apa iso hozo di Old Grosidion. Pinunganan do dong subab di Ogingo hozo kom hozo di Ugur Sidian Sandi humozo nagi am zia nagi do pino nupo hozo diti om iti tu di zon tu ni zon minan uhudo di Makpol Baklin kinongo to ko tepegong avi dong subab di Ogingo.